Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Wait, what is that?

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Ako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Diyos, tumabang magdabot sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered, BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer, BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malibong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Na umbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dang magandang araw po muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at syempre sa laging nagaantabay sa ating radio program HCICMD Power Trio Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako po muli, Manilyn Gaupo, Health Consultant Naturopathic Practitioner na ang misyon ay maipaabot po sa inyo ang bisa at galing ng HCI products lalong-lalo na po ang ating Power Trio. Susamahan niyo po akong muli sa ating 30 minutes na radio program kung saan inyo pong napapakinggan ang mga totoong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. Siyempre po, tayo po ay napapakinggan dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, lalong-lalo na po sa bayan ng Bako, Calapan, San Teodoro, sa bayan po ng Nauhan, Victoria at maging dyan po sa Puerto Galera at sa bayan po ng Bungabong, Bansud, Gloria at siyempre saan mang pong lugar na abot ng ating radio program. So sa lahat po ng mga nakikinig po ngayon, anuman po ang inyong mga iniindang mga karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman o mga due for operation na at madaming maintenance na gamot, ay maaari pa rin pong gumamit, matulungan at maisalba ng ating Power Trio. So ang maganda po nito ay subukan nyo lamang po ang ating mga produkto ng inyo pong mapatunayan. Kung kayo po ay madami na po nasubukan ng mga gamot or mga napuntahan na paggamutan subalit hindi pa rin po nag-o-okay o gumaganda ang kalusugan, ay bumisita po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar at syempre samantalahin ang mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. At good news po sa lahat ng mga listeners po natin ngayon, meron po tayong Community Wellness Caravan sa darating po na June 22 sa CMD Center Bungabong. So sa mga taga Bungabong po, mga tagabayan po ng Bansod, ay maaari po kayong dumalo sa ating Community Wellness Caravan sa CMD Center Bungabong on June 22, so Lunes po ito. Start po ito ng 9 a.m. So meron na po itong libreng lunch kasi aabutin po tayo ng tanghal. At syempre sa lahat po ng gustong malaman ang estado ng inyong mga kalusugan ay maaari po kayong dumalo dahil ito po ay free health consultation day, may konting product demonstration, ano po ba si Power Trio, ipapakilala po doon. At syempre meron po tayong bioresonator testing, yung mga gustong magpa-massage. At syempre yung ating, mga sa mga nag-aabang po ng ating product promo. So meron po tayong product promo sa ating community wellness caravan. So ito po ay gaganapin sa June 22 sa CMD Center Bungabong. Start po ng alas 9 ng umaga. At syempre good news din po sa mga tagabayan ng Bako at sa mga tagabayan po ng Calapan ay magkakaroon din po tayo dito sa CMD Center Calapan ng Community Wellness Caravan. So ito po ay June 25 naman. So mag-i-start din po ito ng 9 a.m. So sa lahat po ng gustong dumalo, apunta lamang po kayo ng 9 a.m. sa June 25. So Thursday din po ito. So ito po ay meron din pong free health consultation day at syempre may product demonstration at meron po tayong product promo. So abangan nyo po ito at attend po kayo sa ating Community Wellness Caravan sa June 22 sa CMD Center Bungabong at June 25 naman, Thursday po ito, sa CMD Center Calapan. So abangan nyo po ito at attend po kayo. Magkita-kita po tayo sa nasabing petsa na yan. At syempre po sa lahat ng may mga katanungan ay maaari nyo po akong tawagan or i-text sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. Syempre para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at malaman din po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. At syempre po sa mga listeners po natin ngayon, pakinggan po muna natin ang testimony ng isa sa mga natulungan ng ating HCI products. Diyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
1: Good afternoon po. Ano nga po sir ang pangalan ninyo?
2: Si Vicente Aragona.
1: Vicente Aragona po. Kayo po ay isang chief of police po kayo, no?
2: Opo, chief of police ng Kawayan Municipal Police Station, Masbate.
1: Okay, siya po ay isang magiting na chief of police po sa Kawayan, no? So, sir, ano po, Bali po, ano po yung experience nyo sa CMD? Bakit naman po kayo gumamit?

0: ano po ba yung mga health problem niyo po before kayo gumamit ng CMD?
1: Dati may kun ako na may stomach discomfort. Minsan sumasakit yung tiyan ko at saka advice ng doktor sa akin kung andaw. This is a 50 ulcer. So marami na akong iniinom ng mga gamot sa about 50 ulcer. Pero napatyagan ko na wala rin epekto. Pero nung gumamit ako ng CMD, I feel good with the CMD. At sa ngayon, regular user ako ng CMD.
0: Okay sir, yung discomfort niyo po na yon, mga ilang taon na po ba nga nararamdaman niyo po yon?
1: Matagal na ito, almost 5 years na.
0: 5 years na po. So in 5 years time po sir, kailan lang po ba kayo gumamit ng CMD?
1: Almost 2 years na, pero hindi naman permanente. Pag okay na yung pakiramdam ko, uminto naman ako paggamit. May komisya naman, pag binalikan ako na sumasakit yung sikmura ko, gumagamit na ang CMD. Pero maganda itong CMD talaga, maganda.
0: Okay sir, kasi dapat tuloy-tuloy po ang paggamit talaga ng mga minerals. Okay, so ano po napansin niyo po sir, maliban po doon sa sakit na natulungan po sa inyo ng CMD, sa inyo pong stress, ano po yung naramdaman nyo?
1: Ayun lang po, Anna, itong sa rinareklamo ko nga, itong sa ano lang, sa tiyan ko, sa tiyan lang, sa tiyan.
0: Okay, kasi sir, magiti nga po itong pulis, kaya okay naman ang tingin ko sa kanya, siya ay magiti nga po, ano. So sa inyo pong family, sir, sino pa po yung gumagamit ng CMD?
1: Yung asawa ko at saka yung panganay naming anak.
0: Okay, yung panganay mo pong anak, kanina nabanggit mo po, ano pa yung kanyang health problem before po siya gumamit ng CMD?
1: May non-toxic goiter siya.
0: Mm-hmm.
1: So nag-alternative medicine siya. Ito ngayon ang ginagamit niya, CMD. At saka rin nag-introduce ng CMD sa akon at saka kay Mrs.
0: Yung kanya po bang goiter, sir, malaki na po ba?
1: Wala na. Natunaw na.
0: Pero noon, sir, before gumamit ng CMD, mga gaano na po kalaki o kaliit po yung kanyang goiter?
1: Medyo malaki na at saka job for surgery na siya noon. Pero nung mag-alternative medicine siya, ito nga, gumagamit siya ng CMD, nawala na. Wala na siya, wala na talaga.
0: Okay, so ang ganda po, ano, imagine na safe po yung gagastusin for operation. Sir, alam niyo po ba sana kung magkano hiningi sa operation?
1: Alam mo naman, pag-operation, malaki yan eh. 10,000.
0: 10,000,
1: oh.
0: So, na-save po ng CMD po. Pero, alam niyo po ba kung gaano siya katagal gumamit ng CMD before mo nawala po yung bukol niya?
1: Hindi ko lang masyado matandaan, hindi ko lang masyado malala kung mga ilang years siya nagamit ng CMD. Pero, matagal na, matagal na.
0: So, ngayon, wala na po talaga siyang goiter?
1: Yes, wala na, wala na. Dahil na dati, nakasalang na siya sa kuan, sa operating room. Pero nung pag-examine sa kanya, medyo for operation siya at that time, at that day, at that time, wala na. Wala na, kaya hindi natuloy yung operation.
0: Okay, siguro nagulat sir yung doktor, ano? Dahil wala na yung ooperahin niya.
1: Oo, siguro nga. Milagro eh. Milagro because of CMD.
0: Okay. Sir, how about your wife naman po? Ano? Ano naman po yung health problem ng asawa niyo?
1: Dating asawa ko, na laser siya dahil may kidney stone. At saka, nung a year after, nagbumalik yung kidney stone siya dahil nagpa-check up kami sa Manila, may kidney stone siya. Tapos, advice sa kanya na for operation. Pero hindi siya nagpa-opera, gumamit naman siya ng CMD. Ngayon, okay siya sa CMD at magaling na.
0: Magaling na
1: sa CMD, ha?
0: Okay sir, napakaganda po ng ginawa ng produktong CMD sa family po ninyo. So ngayon sir, marami pong nakikinig sa interview ng ito, mapapakinggan po ito sa buong Masbate po. So sa mga listener po natin na nakikinig sa mga oras na ito, ano po ang masasabi po ninyo?
1: Sa mga may kwan dyan, may mga ginabatyag sa lawas, ina-introduce ko sa inyo na mag-alternative medicine kamo. Gumamit ng CMD at ako ang I am the living witness sa CMD.
0: Okay. So, ilang taon na nga po kayo, sir?
1: Medyo bata pa rin ako. I'm 52 years old.
0: Okay, 52 years old si sir. Pero kung mapapansin nyo, ay kung makikita nyo lang si sir ngayon, isa siya magiting talagang pulis. Okay, so marami pong salamat sir po sa napakagandang interview po ngayong hapon na ito po sir.
1: Okay.
2: So, ayan, atin pong napakinggan ang isa na naman pong totoong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So sa meron pong mga peptic ulcer, may hyperacidity, meron pong acid reflux, or yung meron pong nag-heartburn, or meron pong gastritis, ay maaari nyo pong subukan ang ating Power Trio, lalong-lalo na po ang ating CMD. Napakalaking tulong sa meron pong mga ganong karamdaman. At syempre, subukan din po kung kayo po ay meron pong mga toxic goiter. So, pwede nyo pong subukan ang ating Power Trio. At syempre po, bumisita po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo sa tamang dosage o paggamit ng ating Power Trio. Meron pa po tayo dito isang totoong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. Pakinggan pa po natin at dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik. So ayan, good morning po sa ating lahat. Meron po tayong bisita ngayon dito sa CMD office, Calapan City, Oriental Mindoro. So meron po ako ditong bisita, si Ma'am. Nung pumunta po siya dito, is talaga po siyang yung tipong haggard po siya, yung tipong ang dami niyang problema, lalo na sa health po niya. So ngayon, andito po siya sa office kasi magbibigay po siya ng napakagandang testimony po niya about dito sa ating product, sa ating Power Trio. So andito po si Ma'am, siya na lang po siguro yung magkwento sa atin kung ano po yung na-experience niyang kagandahan ng ating Power Trio products. So andito si Ma'am. Ma'am, tanungin ko po yung pangalan niyo, taga saan po kayo, saka yung edad niyo po, at paano niyo po nakilala si CMD o si ating Power Trio?
3: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po nga pala si Bibian Alegria, na 50 taon na po ako at taga Puting Tubig po ako, Calapan City. Ako po ay nagkasakit na sobrang hirap ko po dahil wala naman po kaming kakayahan, ipagamot ako. Ako po ay nagkaroon ng bato sa abdo, na pumutok na nga po yung aking bato sa abdo. Tapos di naoperahan po ako sa provincial. At pagkatapos po nung maoperahan ako sa provincial, ako po ay may tubo, kinabitan po ako ng tubo dahil nga po nang para daw po ako siya wag manilaw at mamanas. Kinabitan po ako ng 2 tubo. Ay ngayon po, pagkalipas po ng 1 linggo, pinabalik po ako ng ospital at ako po ipa-CT scan. Ay ngayon po nung ma-CT scan ako, may lumabas po sa CT scan na ako po ay may bato pa rin po sa aking atay. 3 pa pong batong malalaking nakapasak po sa aking tubo ng aking kwan, may atay. Ay ngayon po ang hinihingi sa akin ng doktor ay 600,000 po. Ay wala po kaming pagkukunan, ay di ako po iyak, umuwi po ako sa amin, iyak po ako at nagdadasal ako. Ay ngayon po ay ako po natawagan ng aking pamangkin, napakinggan po sa radyo na meron pong opisina din sa tapat ng Maria Estrella na Power Trio, yung CMD po. At sabi po ng pamangking ko ay napakagaling daw po. Ay ako po yung nagbaka sakali, di nagpunta po ako din sa opisina. At may tubo po ako, 2 po ang nakakabit sa akin tubo. Talaga pong kung ako'y makikita nyo, ako po'y talaga pong butot balat po ako na napakaitim po pong payat na payat po ako. Hindi po ako makatayo ng ayos at kuba po ako. Ay ngayon po ay ako'y nagpunta. Gusto ko rin nga pong subukan. At nang para po ako, wala na po akong magagawa at wala nga po akong kakayahang magpa-opera. Bumili po ako ng 1 box. Tapos di ininom ko po yon. Ang laman po nun ay may, sa umaga po ay juice na sa maligamgam po ihahalo yon, pangkuan po ng bato, panghugas. Tapos po pinapatakan ko rin po yun ng liquid na CMD na 5 patak hanggang 10 tuwing umaga po yun, maligamgam na tubig. Tapos meron din pong tabletas yung kasama na ang isang, pag isang inom po ninyo 3 times a day po yun ay CB po ay yun po ay ano, ang ginawa ko po ay 8 ng 8 tabletas po ang iniinom ko noon, 3 inuman ko po yun sa maghapon. Yun po ang aking inano ng inano, ininom ng ininom, hanggang sa ako po ay maka-6 na box. Awa po ng Panginoon naman sa tulong nga po ng Power Trio. Ako po ay ilang balik na po ako sa ospital hindi po hugutin yung aking tubo. At ako daw po ay mamamatay. Ako nga po daw hanggang 4 buwan na lamang daw po yung tubong yun. At kailangan daw po ay magpa-opera na. Ay wala naman nga po akong gayong kalaking halaga kahit po anong gawin ko, nakikiusap po ko, hindi po tinatanggal. Ay nung po ako'y makailang kahon ng Power Trio yun, ng mga CMD, ay ako na po ang naglakas loob na hinugot ko na po yung aking tubo. Naku, ay, alam niyo ba po ang nangyari sa akin nung pagkahugot ko ng tubo? Guminhawa po ang aking paramdam dahil nang dun po sa tubong aking nahugot na yun, ikon eh. Kitang-kita ko po yung paglabas ng mga durog kong bato. Nadurog po yung bato ko. At kaya rin po alam kong nadurog yung bato ko. Sinitiskan nga po ako uli nitong makainom ako ng Power Trio ng CMD. Ay talaga pong sabi ng doktor ay nadurog nga daw po. Kaya ang hinihingi na lang po sa akin ay kunti, 150 na lang. Ay ang akin naman pong inisip ay kayang-kaya na po yun ng Power Trio dahil pong yun nga po'y buo pa. Ay, yun lamang po ang ininom ko, wala na pong iba. Ay nadurog po. Ay di ako pihong kayang-kaya na po yung matunaw no dahil maliliit na po siyempre. Yun po lamang talaga ang aking ininom. Wala pong resita ang mga doktor sa akin. Ay di ako po'y umayos nung maalis ko yung tubo ko dahil sa napakalaking tulong po sa akin talaga ng Power Training yun at CMD. Talaga pong ako magsasabi sa inyo kung kayo po ay may mga karamdaman, kahit ano pa pong karamdaman nyo, kayo po'y huwag nang mag-atubilin po marine at tunay nga pong napakabisa ng mga gamot din eh. Ako po ang patunay sa inyo. Ako po'y talagang nagsasabi sa inyo ng totoo. At talagang dini ko po naranasan ang kaginhawahan po sa aking katawan, sa aking sarili. Na hanggang sa ngayon nga po'y mataba na po ako. Kaya kung kayo po ay may mga karamdaman, ay siya, dini na po kayo pumunta. At inirerekomenda ko po sa inyo. Ito po'y tunay na napakagaling. CMD Power Trio po. Kayo po'y pumunta na dito sa opisina. Ito po'y dito lamang sa kabila ng Maria Estrella. Dito po ang opisina nila. Sa second floor po, meron pong naka-aro dito. May pangalan po sa taas, eh, MD. Ay kayo po ay pumarito na. Huwag na po kayong mag-aksay ng panahon kung kayo po'y may mga karamdaman. At ito po ang makakalutas ng inyong problema. Yun po ang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat po.
4: So ayan po yung testimony po ni ma'am. So magkano nga ma'am yung hinihingi po sa inyo para operahan kayo that time?
3: 600,000 po. 600,000 po ang hinihingi sa akin.
4: So nung nag-take nga po kayo ma'am ng Power Trio, di ba nabanggit niyo ma'am na may nalabas po na mga bato doon sa hose?
3: Yung mga bato ko dun sa hose na talagang durog po yung mga bato, maiitim po, matitigas, pinipisil ko pa nga po, talagang nadurog nga po yung aking bato.
4: Oh, so yung bato po yun ma'am sa liver, ano?
3: Opo, sa bato ko po sa atay.
4: Oh, yun po yun, bato po sa liver. So nakaya pong tunawin o durugin ng ating Power Trio. So hinihinga na si ma'am ng 600,000. So dahil wala po siyang pera si ma'am, nagbaka sakali po. O yan, iyak daw po ng iyak si ma'am, nagbaka sakali at pumunta po dito sa office. So syempre thankful din po tayo kay Lord kasi pinapunta kayo dito ma'am sa office. So narinig nyo po yun ma'am sa radio, ano? Sa radio po. So kaya andito po si ma'am, naging user po ng ating Power Trio. So ano po yung ma-advise nyo? Yung last po na ma-advise nyo po sa lahat ng nakikinig, especially kung meron po dong kasing kaparehas po ng ano nyo, ng health problems nyo noon.
3: Kung kayo po ay may mga problemang ganito sa akin at kahit po ano pang sakit ninyo, wag na po kayong mag-atubiling pumarito at siguradong-sigurado po ako na kung kayo po ay makakabili nito at makaka-take nito na gamot na ito, ay tunay nga pong nako ay kaalwanan po sa inyo kaysa po sa doon kayo makon sa ospital. Wala naman po silang pambigay daw na pampatunaw ng bato. Kaya ito po ang aking ginamit. At tunay nga pong kung hindi ko ito napakinggan sa radyo, ay baka po kung anong nangyari na ngayon sa akin. Talagang malaking pasalamat ko rin po sa Panginoon at ako'y pinapunta niya dito sa opisinang ito at ipinarinig sa amin yung nagsakon po sa radyo. Nagpatotoo rin po.
4: So ano nga po ulit ma'am yung pangalan niyo po, address, saka ilang taon na po kayo?
3: Ako po si Bibiana Alegria, ang edad ko po ay 50, taga Puting Tubig, Calapan Oriental, Mindoro po ako.
4: So yan, oh, yan, napakinggan niyo po ang napakagandang testimony ni Ma'am Alegria po, ano? So, yan po yung bisa ng ating Power Trio. Yun po yung nagagawa ng ating Power Trio. So maraming salamat, Ma'am.
5: So ayan, atin pong napakinggan ang isang napakagandang testimony sa paggamit ng ating Power Trio. So sa akin, mostly kasi ang naririnig ko is kidney stones at gallstones. Pero sa case ni ma'am, ay nagkameron po siya ng stone sa liver. So bato po sa atay. Pero syempre sa case po ni ma'am, dati po siyang may gallstones at baka po lumipat din po yung stone dun po sa atay. Kaya po nagkameron po siya ng bato sa atay. So ganun pa man, nakatulong po ang ating Power Trio sa mga ganong cases. So, kahit po sa kidney stones, gallstones o kahit po doon sa liver stones ay nakatulong. Dun po sa case ma'am is liver stone which is nadurog. Actually nakita ko talaga si ma'am na merong hose that time.
2: At yun po yung sabi niya na meron po talagang mga lumalabas na stone, na parang mga durog po na stone na dumaan doon sa host. So doon po siya dumaan sa host through detoxification. So nadurog po siya. So yun po yung nakaya ng ating power trio. So napakalaking tulong at syempre naisalba si ma'am sa 600,000 na hinihingi sa kanya. Imagine po ninyo yun. Kung nakasave ba yun ng 650,000 gamit ang ating power trio na ilang box lang. So, napakalaking tulong. At syempre, doon po sa case naman ni Sir kanina, no, nag-testimony sa non-toxic or toxic goiter, pwedeng-pwede po ang ating power trio. At syempre, sa peptic ulcer, may gastritis, may heartburn, may acid reflux. O, napakalaking tulong po ng ating power trio sa mga ganong karamdaman. So, kaya po kung kayo nagdadalawang isip, mas maganda pong masubukan po ninyo ang mga produkto ng inyo pong mapatunayan. Bumisita po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. So, ito po yung ating mga CMD Center address. So, meron po tayong apat na CMD Center around Oriental Mindoro. So, ang ating CMD Center Calapan ay matatagpuan sa ground floor Palmero Building, JB Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat lamang po ito ng Peaceful and Mahar Funeral Service. At CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi lang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So ang ating mga CMD Center ay meron po itong mga signage na may nakalagay na CMD. So ito po ay CMD is Cell Mineral Drops. So makikita nyo po yung mga signage po na nakahang sa bawat CMD Center. So yun na po yung ating mga CMD Center. So bukas po ang ating mga CMD Center, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre po, ulitin ko po ang ating announcement kanina. So magkakaroon po tayo ng Community Wellness Caravan sa CMD Center Bungabong. At ito po ay gaganapin sa June 22, 2026 at 9 a.m. So ito po ay meron pong free health consultation, meron pong product demonstration, at syempre po meron po tayong product promo sa lahat ng dadalo. At syempre meron din po tayong bioresonator testing. So yung may aapakan lang po kayo na machine at nakakatulong po ito para sa blood circulation. So, yun. Maaari nyo po itong subukan pag kayo po ay dumalo sa ating Community Wellness Caravan sa CMD Center Bungabong on June 22, 2026 at 9 a.m. So, ito po ay meron na pong libreng lunch. Oh, meron pong product demonstration, meron pong bioresonator testing, at syempre po, meron tayong product promo. At syempre, good news din po ito sa CMD Center Calapan. So, sa mga taga-bayan po ng Bako, at sa mga taga-bayan po ng Calapan at Nauhan, sa ating mga Power Trio user at mga Power Trio distributor, ay magkakaroon din po tayo ng Community Wellness Caravan sa CMD Center Calapan. At ito po ay sa June 25 naman. So Thursday po ito. At syempre po, meron din po itong free health consultation, may product demonstration, at syempre po, libre na po ang lunch dito. At syempre, sa mga nag-aabang ng ating product promo, available po sa lahat ng dadalo ang ating product promo. So maaari nyo po itong ma-avail on that day. So attend po kayo sa nasabing petsa. So CMD Center Bungabong, ang kanila pong Community Wellness Caravan ay sa June 22, 2026 at 9 a.m. At June 25 naman po, 2026 at 9 a.m. sa CMD Center Calapan. So tayo po ay magkita-kita sa nasabing petsa. So available po ang ating power trio sa ating mga CMD Center. So ito po yung ating mga CMD Center address. CMD Center Calapan, located at ground floor Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental
5: Oriental Mindoro, tabi ng Venture Motorcycle Dealer. CMD Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMD Center, Lunes hanggang Sabado, start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Hanapin nyo lamang po yung signage na may nakalagay na CMD. So yan po ang ating mga CMD Center. Ito naman po ang ating mga active CMD distributors address around Oriental Mindoro. So sa Calapan, available po ang ating Power Trio sa Chicasio Pharmacy sa 12 Bucayao, Calapan City, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. Sa Bako, available po ang ating Power Trio sa Taurus Pharmacy sa Poblasyon Bako, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa palengke ng Bako. Sa Socorro, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro, along Main Highway. At sa Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At sa Mansalay, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Bidil Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. At sa RFS Store sa Poblasyon Mansalay, Oriental Mindoro. At syempre, available din po sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So yan po ang ating mga CMD outlet and pharmacy na meron pong mga Power Trio at CMD na maaari nyo pong mabilihan kung ito po ay malapit sa inyong lugar. Siyempre kung kayo po ay merong mga iniindang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda at tinitiis, so bumisita po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar at samantalahin ang mga free health consultation day po ng bawat CMD Center. At baka ito na po ang maging susi sa pagbuti ng inyong mga kalusugan. So wag na pong magantay, wag na pong antayin na lumala ang inyong mga karamdaman. Bumisita po at syempre para mas mag-guide po namin kayo sa tamang paggamit at dosage ng ating Power Trio. So wag po kayong matakot na gumamit ng ating Power Trio dahil ito po ay BFAD approved at halal certified at madami na pong patutuo sa paggamit ng ating Power Trio. Madami na po ang pamilyang natulungan sa paggamit ng ating Power Trio. Mga super operation po na naisalba pa at madaming maintenance po na gamot na nakagraduate. At kahit po buntis ay maaari pong gumamit at safe din po ito sa mga infants. So, kailangan nyo lang pong alamin ano ang dosage na pwede po sa edad at syempre sa anong uri ng karamdaman. Sa lahat po ng mga nakikinig po ngayon, kung kayo po ay may mga iniindang mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis, wag na po kayong magdalawang isip na i-Power Trio po iyan. At baka ito na po ang maging susi sa pagbuti ng inyong mga kalusugan. Syempre po, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa ating Power Trio products at syempre po sa walang sawang pagsubaybay sa ating radio program CICMD Power Trio pangkalusugan at pangkabuhayan. So pansamantala po tayong magpapaalam dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes ng ating radio program. So marami pong salamat sa inyong pakikinig. Abangan nyo pong muli ang ating programa HCI Power Trio pangkalusugan at pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner na ang misyon ay maipaabot po sa inyo ang bisa at galing ng ating Power Trio. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: 97 FM at sa management and staff ng himpilang ito.
1: Disclaimer: the views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff.
2: Narito na ang makabagong uri ng pagbabalita sa radyo, balita at talakayan. Talakay ng mga napapanahong isyo, maghihimay, punto por punto, balita at talakayan. Mas binalawa, mas binalakas, dahil maririnig mo na from North to South sa dalawang himpila ng radyo, DWXR 101.7 Kalapan, 107.7 Big Radio Bungabon, tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 12 ng tanghali, at tuwing Linggo, alas 7 ng umaga, balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Tom Lago, balita at talakayan.
3: Hoy, hoy, hoy! Ah, magandang magandang hapon po ah, sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, maririnig po yan. Ha? Kumusta na po yun sa, ano, kumusta na nga pala yung, ano, yung 14 na bayan ha? At isang syudad dito sa Oriental Mindoro. Ha? Alam ko, may mga taga-subaybay tayo diyan. Siyempre, ha? At sa national din, medyo may pag-uusapan tayo diyan dahil mukhang nagsimula na yung pre-trial ha? Kay Vice President Sara Duterte. Ganon din yung nangyaring consultation ah diyan sa Calapan water supply ah just sa City Hall na kung saan nga ay mag-expire na yata itong itong franchise nitong Calapan Water Supply 25 years. Ah. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, syempre nandito yung kapartner ko.
4: Yes, magandang tanghali po. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat pong nararating ng ating palatuntunang balita at talakayan, partner. At alam mo, nakakalungkot ha, sapagkat umabot na pala sa 78 ang nasawi doon sa nangyaring magnitude 7.8 na nangyari sa Mindanao na lindol, partner.
3: Mm-hmm.
4: Ha, napakarami na.
3: At nakikiramay tayo ha, doon sa mga naulila.
4: At malaki yung ano, malaki, partner, yung naging damage dyan sa parting Mindanao na yan, na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol na ito. Ayan. Sana hindi na po maulit ito sapagkat alam mo partner, pag mga ganito may mga trahedya, ano eh, ito'y pagpapakita lamang na ang ating sanlibutan ay makakasalanan na. Particular siguro dito sa bansang Pilipinas, partner.
3: Oo.
4: Dahil yung kaliwat kanan na bangayan, nakawan, ha? Wala tayong sinasabi na hindi totoo yung mga nakawan na yung partner. Nandyan eh.
3: Oo, nandyan. Diba? Tsaka may mga nawawala talaga ng pera. Yun nga lang, partner, siyempre, kailangan ng ebidensya kung saan ito napunta. At yun ang nangyayari ngayon sa mga investigation.
4: Yung 700 billion na pondo ng flood control na yun, partner. Diba? Hindi man pwedeng hindi sabihin na hindi ninakaw yun. Imposible naman. Ano yun? Naglaho.
3: Mm-hmm.
4: Ah, diba? Eh hindi kasi kita yung kung may proyekto talaga na naganap hindi kasi sasapat, partner, doon sa pera na ano eh na naging pondo ng flood control o anumang mga project dito sa ating bansa. Pero nung isang araw yata nagkaroon na ng hearing doon sa mga isinampahang kaso dito sa Region 4B. Partner, in particular doon sa kinasasangkutan itong yung ating regional director na si Pakanan. Nagkaroon yata ng hearing doon sa kanilang kaso. At tingnan natin kung ano magiging resulta, partner, at kung sino pa ba yung mga madadawit sa mga kasong yan.
3: Alam mo, madaming nadadawit eh. Kaya lang, siyempre, kailangan na may matibay na ebidensya. Hindi yung basta ituturo mo lang, katulad ng mga ginawa ng mga 18 Marines. Medyo natatawa yung iba dahil itong lumipat doon sa majority na dating hindi nila isinasangkot. Ngayon, isinangkot na rin nila.
4: Ngayon, napasama na.
3: Pati yung ibang mga media na hindi sinasabi, hindi naman na wala naman daw katotohanan. Wala rin namang mailabas na ebidensya. Sana kung baga, may credible itong mga Marines na ito, bit-bit na dapat nila yung ebidensya.
4: Oo. At saka, di ba, may mga lumalabas nga na pati itong si Yung parang inedit yata yung mukha ng isang artista.
3: Oh, si Kiko.
4: Oh, si Kiko, di ba?
3: Oo, na,
4: na kaya parang nasangkot yung kanyang pangalan doon. Mm-hmm. Eh ang masama dito, partner, ano eh. May mga pictures kasi eh mabilis ngayon i-access kasi partner yung mga ini-edit nilang mga ng mga pictures eh. Di ba?
3: Madali na, partner. Madali na, eh. Ang technology ngayon dahil sa mga AI ay madaling i-edit yung mga picture.
4: Kaya siguro sambayan na rin ng ano, mga kababayan na rin natin ang maghuhusga niyan sapagkat kung nakikita natin sa tayo siguro observation natin, partner, hindi kasi consistent yung mga ebidensya na nilalabas nila maging doon sa mga statements nila noong 18 Marines.
3: Oo.
4: 'Di ba? Pabago-bago. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ito yung statement mo ngayon, bukas iba na ulit eh. Mm-hmm. 'Di ba? Dahil sinumpaan mo 'yan eh.
3: Meron pa 'yan eh. Meron mga kasama pero nung naging kakampi nila nawala.
4: Nawala na. Oh.
3: 'Di ba? Kaya hindi consistent yung ano yung sinasabi. Although siguro dapat ding ano imbestigahan. Kaya lang sa nakikita natin, eh wala eh, puro pagtuturo lang eh.
4: Oo. Ang kailangan natin dito ay matibay na ebidensya, partner. At saka kumbaga, wag na tayong magturo. Kisama sa imbestigasyon 'yan. Magkaroon na kayo ng ano ng tamang pag-uugnay at yung kasunduan diyan sa Senado. Wag na kayong magwatak-watak kasi trabaho niyo naman talaga mag-imbestiga, gumawa ng batas, tumulong sa ating bansang Pilipinas, sa ating mga sambayanan kasi 'di ba? Isang sangay kayo, nakakahiya eh.
3: Kaya nga partner, kasi ano eh, kung titingnan mo, isa lang naman yung gusto nilang malaman eh. Doon sa investigasyon.
4: Bakit
3: kasi
4: hindi
3: yung involved doon sa mga corruption talaga.
4: Bakit
3: pag doon sa pag-iimbestiga ay gusto nila sila, gusto nila sa isang grupo. O di pagsamahin na lang nila. At palabasin yung tunay na katotohanan diyan para naman doon sa kaalaman ng ating mga kababayan.
4: Oo, katulad nung ang bilis ng pagbago naman, 'di ba? Naging parang 28 days lang na naging Senate President itong si Senator Cayetano.
3: Sa history daw, yun daw pinakamaikli.
4: Pinakamaikli. Tapos nakuha ngayon ni Senator Win Gatchalian.
3: Mm-hmm.
4: At ang sabi nga ni dating Senator Franklin Rilon, kailangan pa rin dapat na may kumampi, isa man o dalawa pa ng mga senador na lilipat sa majority para maging stable ang pamumuno ni Win Gatchalian. Kasi pagka ganyan daw, medyo tagilid pa eh. Kasi napakanipis nung margin ng pagiging majority block.
3: Meron pang pwede mangyari.
4: Pwede pang mangyari. Isang ano lang, isang iglap lang pwedeng mangyari yon.
3: Alam mo, parte sa nakikita ko, para bagang ang labanan ngayon ay dun sa ano, sa numero na lamang pag kasi kaya mayroong nawawala na yung check and balance. Ang check and balance dyan eh, kumbaga, kung yung tunay na issue, ay para napapagtakpan na eh. Dahil dun sa nagkakaroon na ng number, number game. Kaya kung titingnan mo, yung lumipat naman, may mga kaso din yan eh. Parang, sige, punta ka dito. Hindi natin alam kung anong pinag-usapan dyan. Pero kung tutusin, siguro, para lang merong mapagtakpan din yan, dito muna tayo. So, nawawala yung tunay na esensya nung investigasyon para doon sa katotohanan.
4: Kaya nga, nalilito na yung taong bayan eh. Dahil para bang yung nangyayari diyan balimbingan na lamang kung pareha sila may mga sangkot na kaso. Para muna ma-freeze yung kanilang kaso, dapat lilipat ka muna doon sa 'di ba? Yung politika medyo napakagalaw, mahirap talaga sa ating bansa Pilipinas.
3: Magagaling din magpaliwanag eh. Kita mo pagkalilipat sasabihin ay hindi tungkol doon sa gano'n. Sasabihin ay
4: dahil trabaho.
3: Kailangan sumulong ang Senado dahil
4: dahil nakakahiya na sila.
3: Nakakahiya na. Pero kung titingnan mo yung buod, isang banda, maganda at lumipat. Pero kung titingnan mo, baka mayroong pinag-usapan diyan.
4: Hindi natin alam yan. At di ba, yung ilang mga lumalabas sa social media, hindi pwede magtago ngayon eh, di ba? Yung kunting imik ng isang senador partner, recorded eh, dahil maraming mga vloggers, maraming mga nagla-live, o ano man. Kaya, kailan finish nila silang kilos nila ngayon? Dapat naayon dun sa tamang proseso ng kanilang ginagawa. Mm-hmm. Dahil pagka nagkomento ng medyo alangan, nagiging viral agad.
3: Pagkamali ka lang ng salita. Kumbaga, medyo alangan yung sinabi mo, may kadugtong na yun, may interpretasyon na yun na maaaring pabor sa'yo, maaaring hindi.
4: Tapos meron ngayong pagdududa dahil, di ba, ang ginawang tawag dito, yung pinaka presiding officer na mangyayari dun sa impeachment court, ay di ba ang unang pinagpipilian nila itong si Senator Chesis Escudero. May mga agam-agam naman ngayon dahil sa nangyari ng mga nakaraan, na siya yung naging presiding ano ng sa impeachment, di ba? Eh hindi natuloy.
3: Siya yung ano, siya yung dahilan, di ba? Kaya hindi natuloy noon. Sa isang banda partner ano,
4: dahil doon sa salitang fourth wheel.
3: Oh, sa isang banda partner, siguro ito na yung pagkakataon ni Senator Chis Escudero para patunayan.
4: Mm.
3: Ano, na malinis yung mga pangalan niya kasi talagang malubog na eh, talagang may tainted yung pangalan niya. At dito sa impeachment nito, kung siya itatayo dito sa ngayon sa ano, bakit siya nang nakatayo ngayon eh?
4: Oo.
3: Sa
4: impeachment court.
3: Impeachment court eh. Ngayon patunayan niya, partner, na malinis yung pangalan niya pagdating dito sa impeachment proceeding na mangyayari.
4: Oo. Kaya nga kahapon yata nagkaroon ng pre-trial na yung sinasabi ay hindi dumating, hindi dumalo itong si Vice President Sara Duterte para sagutin. At saksihan itong pre-trial at nandun lang yung kanilang mga lawyers, ang kanyang mga lawyers lang. At di mo na yung nagkainitan sapagkat, pero natural naman partner yan eh, yung magkakainitan, sagutan. Eh, mga trabaho ng mga abogado yan eh. Ano ba yung may kanya-kanyang depensa yan?
3: Alam mo, minsan partner, parang mga abogado yan sa korte. Pero pag nasa korte yan, akala mo talaga nag-aawa yan, bali taktakan yan. Pero pag lumabas yan sa korte, magkakbay pa yan. Padre, magkape muna tayo. Hayaan mo muna sila. Di ba ganun? Parang ano lang eh. Parang
4: trabaho lang.
3: Trabaho lang yung kanila. Walang personalan dyan.
4: Mm.
3: At yun nga, sinasabi natin na naan dyan si Jesus Cudero ngayon.
4: Mm.
3: Ito yung pagkakataon na talagang patunayan niya sa taong bayan.
4: Mm.
3: Na maging parehas siya at saka mawala yung
4: agam-agam
3: ng ating mga kababayan sa kanya.
4: Pero hindi ito live daw kahapon sa ano, hindi ito bukas sa mga media kahapon yung pre-trial. At ito itutuloy sa araw ng Lunes, partner. So abangan natin kung anong mangyayari dito at ano pa ang pwedeng ihain ng ano ng mga ebidensya laban dito kay Vice President Sara Duterte.
3: Yung hindi pagdalo ni ano ni Vice President Sara Duterte. Yun ang kwan, yun ang siguro ang dapat maipaliwanag kasi ito na yung pagkakataon na para pasinungalingan kung ano man yung inaakusa sa kanya. Alam mo pag napasinungalingan at napatunayan wala siyang kasalanan diyan, mababaligtad yung perception ng tao sa kanya eh.
4: Mm.
3: Pero pag ganyan nga umiiwas ka, nasagutin niya mga ganyang akusasyon, ibig sabihin talaga may tinatago, ha? Kumbaga, kung ikaw ay inaakusan, kahit siguro simple, hindi mo naman kailangan ng abogado na diyan eh, para sa mga abogado mo magsalita. Panindigan mo, ilabas yung ebidensya nyo. Magiging malinis yung pangalan niya.
4: Oo. At sabi nga ni Deputy Speaker Paulo Ortega V ng La Union, mukhang ampaw daw ang laman ng kanilang ipinresentang papel ng defense panel na kaugnay dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte bilang bahagi daw umano ng nalalapit na paglilitis diyan sa Senado sa impeachment court, partner. Dahil siguro nakukulangan siguro at medyo manipis daw, kumbaga makapalang ang papel pero kulang daw sa laman.
3: Malaman yung mga partner, malaman yung mga sinasabi mo. Pero partner, bago natin na siguro tuloy-tuloy pag-usapan yan, dito muna tayo sa local. Kasi ito yung isa doon sa malaking problema kinakaharap din ng ating syudad. Yung problema natin sa Calapan Water Works system development. Kung di ako nagkakamali, partner, yung franchise ng mga ito.
4: Mukhang mag-expired na.
3: Partner ko na ipagkaloob sa pamamagitan ng Republic Act number 9185 noong January 23. At yung franchise na yan ay may visa ng 25 years. At ito nga, dahil dito, yung franchise na yan, kaya na papag-usapan, ay nakatakdangang mag-expire bandang 2028, maliban lang kung marinyo to o mapalawi pa sa Kongreso. So yun ang pinag-uusapan at syempre madaming reklamo, partner, pagdating dito sa servisyo ng mga ito. At doon napapag-usapan yung unang-una, yung mataas sa presyo na singil dito. Alam mo, partner, yung water supply gamitin mo at hindi, parang nasa mga 300 yata babayaran mo dyan eh.
4: Sa minimum.
3: Minimum. Pag naputulan ka, mas malaki. At ang masakit pa dyan, yung servisyo nila, minsan nakakaranas yung ating mga babayan ng hindi magandang labas ng tubig dyan, sabi nga, tsokolate.
4: Mm.
3: O eh, yun partner, binabayaran mo. Pag pumasok yun sa metro mo, kasama rin sa binabayaran mo eh.
4: Oo. Ang tanong dito, partner, hanggang saan ang ano ang konsultasyon na ito, ang mga rekomendasyon at tawag dito, yung pagpupulong na ito para i-pending ang pag-aproba? Kasi kailangan dito ang endorsement ng siyudad eh.
3: Oh,
4: para doon sa renewal ng franchise ng ano ng Calapan Waterworks.
3: Oh, alam mo ako, partner, kung ako ang tatanungin, siguro kung may pera ang ating city government, mas maganda siguro ng i-take over na yan eh.
4: Mm.
3: Para talagang ano, talagang gumanda yung serbisyo, maaring mura pa yung ano yung ating babayaran diyan. Kung sakasakaling talagang i-take over na yan ng ating Calapan City, kung kaya. Mas maganda, take over na yan. Kaya lang, alam mo, malaki yan. At yan may parang ibinibenta rin yan eh.
4: Mm.
3: Ni Jolting, doon sa may gusto. Ang problema, malaking pera nga yan.
4: Oh, eh, kasi baka parang bentang ayaw. Kasi siyempre.
3: Pagkakinagat, baka mamaya ayaw. Sabi lang yun, dahil malaki nga yung pera, baka sakaling walang mag-attempt ng mga negosyante. Pero tingin ko, partner, tingin ko ha, kasi hindi naman nalugi dito eh.
4: Kasi kung titingnan mo, no choice ang Metro Calapan, ang lungsod ng Calapan, para hindi magkaroon ng endorsement, para hindi ito pumasa para dun sa panibagong renewal niya. Kasi walang alternatibo, partner eh. Walang alternative na pagkukunan ng tubig ang mga Calapeño.
3: Oh,
4: diba? No choice.
3: No choice.
4: Kasi nag-iisa siyang nagsiservisyo sa lungsod natin eh. Pero kung may kalaban
3: walang
4: yan,
3: walang kakompetensya
4: eh.
3: Oh.
4: Kung may kalaban yan, may choice ngayon yung syudad para pigilin at magmatigas para magkaroon ng ano ng pagpending ng endorsement para sa kanila. Eh ngayon, paano? 'Di ba? Ang sabi nga doon kahapon daw, meron din manong mga tawag dito mga issues and concern na ni-raise para doon sagutin ng ano ng concessionaire ng Calapan Water.
3: Uh-oh.
4: Ang problema, ang sabi nga, clear naman daw na sinagot at na-address itong mga concern. Pero ang tanong dito ng taong bayan, partner, nasagot nyo nga yung mga concerns na ito.
3: Madali naman pa
4: paano
3: sa kitin eh.
4: Paano nyo i-execute? Oh. Kailan nyo simulan? Mm-hmm. I-execute yung mga concern na ito na dapat, bago kayo ulit magsimula, drinkable yung tubig.
3: Mm-hmm.
4: Di ba? Kasi malaking ano yun eh. Malaking kabawasan yun sa... Kasi katulad mo, partner, limbawa, sa bahay mo, nagbabayad ka na ng mahal sa presyo ng tubig na dapat yung pwede mong inumin, lagyan mo lang ng ilang klaseng filter yan, partner, pwede mo nang inumin yung tubig.
3: Mm-hmm.
4: Di ba? Para malinis lang siya.
3: Oh.
4: Eh, nangyayari, yung concern ng taong bayan, lumalabas nga sa gripo nila yung ano eh. Parang kulay tuba.
3: Yun nga, partner, ang tanong diyan, meron ba silang yung tinatawag na papaano nila eh? Kasi hinihigop lang eh. Papaano pinipilter yan? Papaano chinecheck yan? Yan ba iba katulad nung sa... Manila yung ating tubig doon kasi sa
4: meron
3: Manila,
4: silang reservoir.
3: Bukod doon part bago ilabas yung tubig niyan, meron silang water testing diyan. Meron silang yung mga
4: filter.
3: Filter ay mga kahit nga partner yung mga maduduming tubig,
4: lumilinaw siya.
3: Lumilinaw siya talaga nga pag inilabas yan doon sa ano sa consume, kukonsume na ng mga tao yan.
4: Mm.
3: Bago ilabas yan, partner, talagang chine-check yan yung quality niyan. Kahit kasi galing nga sa ano eh, sa dito nga sa atin, partner, napakaganda ng tubig eh. Hindi katulad nung nasa Manila na talagang makikita mo
4: galing ilog.
3: Galing ilog na madumi. Ipipilter lang yan. Ikuklorin lang yan. Paglabas niyan, malinis na tubig na. Dito napakaganda. Ang problema, isa pang katanungan dyan, yung underground water pa rin hanggang ngayon. Ay napakalaki na parte ng volume na kinukuha ng tubig. Siguro ito rin yung paliwanag ni ano ni Sir Marius Agua, dahil ito isang hydrologist eh, na ito yung pinag-aralan niya eh, na maaaring may epekto yan. Pagdating ng panahon, maaaring bumaba yung lupa, maaaring pumasok yung alat. Nangyari na sa atin yan eh. Pumasok yung alat ng tubig. Hanggang kailan? Hanggang kailan na yung ganitong sistema yung gagawin nila? Wala ba silang plano na kumuha doon sa surface water?
4: Siguro mas maganda bigyan ng kondisyon ng city government, ng ating LGU, itong Calapan Water, na bago kayo bigyan ng endorsement para doon sa renewal nyo, abay gumawa muna kayo ng plano at punduhan nyo muna na dapat ang kondisyon natin ngayon, wag na kayong kumuha doon sa mga ano nyo, sa mga tawag dito, yung mga deep well nyo. di ba? Gumawa kayo ng paraan na magkaroon kayo ng reservoir para magkaroon ng maayos na tubig. Halimbawa, galing na sa ilog, magtap na kayo ng ano ng tap water natin. Napakaraming ilog dito sa ating partner pag tag-ulan, di ba? Eh umaapaw ng tubig eh.
3: Ganun talaga partner yung kwan, yung sasabihin nila mahal. Eh ganun talaga ang negosyo. Kailangan mo mag ano mamuhunan.
4: Hindi puro kabig.
3: Hindi puro kabig kasi madaming katanungan diyan partner eh. Kasi ang tanong nga diyan, ilang deep well na ba yung kanilang kasalukuyang ginagamit kayo?
4: Oh, mayroong bago ngayon partner sa Biga, doon sa amin.
3: Ilan na yan?
4: Ha? May nilalatag silang bago ngayon. Ha?
3: Yun nga eh, hindi pwedeng baon na lang ng baon eh. Ha? Kasi yung meron ba silang monitoring, ha? Kung magkano na ba yung kabuuang volume ng tubig na kinukuha kada araw-araw yung cubic meters per day? Kailangan meron din silang data niya para malaman. So ano yung recharge rate ng tubig ng Kalapan? Kailangan makita rin natin 'yan.
4: Oh, dati kasi way back 2008 yata or 2010 partner noon, timeline buhay pa si dating board member at attorney Manso. Nung time na 'yon ako ay tawag dito ako stringer ng TV5 noong time na yon. Pinapunta ko dito yung reporter ko at pina-interview itong si dating board member kasi dati si Attorney Manso eh. Siya yung isa sa mga lumalaban partner diyan noong panahon na yon.
3: Nung unang-una pa bago itayo yan.
4: Kasi ang base nga doon sa mga data dati kung hindi ako nagkakamali ni Attorney Manso noong time na yon ay halos pangatlo tayo sa may pinakamataas na rate ng tubig sa kabila ng ang tubig natin dito is pre-flowing. Oh. 'Di ba? So ganun ka kahirap at parang ang sama tingnan na free-flowing yung tubig niyo diyan tapos nagbabayad kayo ng ganito doon sa Kalapan Water, 'di ba? Nung time na 'yon hanggang sa namatay si Attorney Manso, I don't know kung sino pa yung mga grupo na lumalaban diyan para punahin itong serbisyo ng Kalapan Water. At hanggang ngayon, di ba, dekada na naman ang nangyayari. Wala namang nagbago dun sa serbisyo nila. Hindi pa rin potable yung tubig, hindi pa rin drinkable yung tubig na dapat ay kabawasan yan sa mga consumer. Imbis na bumili pa ng tawag doon yung mga
3: sa mga water refilling station. Sa mga
4: refilling station, di ba dapat i-filter lang nila pwede nang inumin yung tubig.
3: Isipin mo partner, sa totoo lang, talagang wala namang umiinom doon sa sa
4: tubig nila.
3: Tubig nila siguro kung talagang walang-wala ay may umiinom pero tingnan mo partner, buhay na buhay yung negosyo ng mga water refilling station. Ibig sabihin, madaming bumibili at madami kahit sa mga restaurant hindi sila nagsusupply ng ganyan dahil baka nga may epekto sa kalusugan ng ating mga
4: kababayan.
3: Naalala mo ba partner nung minsan nagkaroon din ng consultation? Ano sabi ng mga taga opisina nila na potable yung water, maganda
4: sabi nung kanilang manager
3: bakit kalang araw lang puro ganoon na naman ang nangyayari, puro chocolate na naman yung lumalabas. At saka yung sinasabi natin na nung una dapat nung una pa na-question yun. Although talaga kailangan ng ating bayan noon ng magandang klase ng tubig. Dahil nga noon, nakikita mo, sinusupply din naman ng mga tubig, naapektuhan yung ating water supply, umalat, yung gripo. Ito nga, malaking tulong din yan, set ng negosyo dito ng water supply. Kaya lang, nakita natin eh, hindi naman maayos yung serbisyo. Ha? Yun ang reklamo ng ating mga kababayan. Hindi maayos yung serbisyo. At doon niya, dahil binabaon lang yung mga...
4: Puro deep well kasi ang ginagamit nila.
3: May mga ebidensya partner talaga may epekto sa kalikasan dahil naiga yung mga katabi nitong water flowing na hindi na siya nagpoplo ng kanya. Lahat ngayon ginagamitan na diyan sa parting bayanan ginagamitan na ng water pump. So bakit hindi nakita ito?
4: At saka meron yata ngayon partner na di ba yung pag may nakitang nagtatayo ng pre-flowing parang sinisita yata
3: bawal.
4: Parang pinagbabawal.
3: Di ba? pwede partner sa mga palayan lang siguro dahil kailangan nila eh. Pero pagka yung mga personal na ano, bawal. Dahil may prangkisa eh.
4: Mm.
3: Kahit yung mga bomba na ibig tatayo. Sabihin,
4: lahat na lang ba ng tubig sa ilalim ng lupain ko ay pag-aari nyo?
3: Oo.
4: Di ba, yun dapat ang binabago, partner. Dapat bigyan ng free will yung tao.
3: Yung batas, partner, may batas eh. Yun ang may problema eh. Para kang kahit yung puno, nasa lupa mo, doon, hindi mo pwedeng basta-basta putulin yan.
4: Iba naman, partner, yun eh. Iba yung puno eh, di ba? Dahil meron tayong environmental ano dyan, na batas. Pero yung ibig ko sabihin, yung tubig na kailangan ko halimbawa, at hindi...
3: Bawal yan, partner.
4: O, di ba?
3: Kasi nga, ang policy niya, sila lang yung pwedeng magalo ng tubig.
4: Exclusive yung franchise sa kanila.
3: Oo.
4: Yun nga mali na ano eh, di ba? Kaya naman siguro kontrahin ng LGUs yan. Di ba? Meron naman tayong sariling... batas para ipatupad dito yan. Although, ang sumasaklaw sa kanila, yung National Water Water Board, yung NWRB, pero meron yan, merong exemption yan, tingin ko.
3: Merong exemption yan dahil nakita ko, partner, eh, itong atong sa Cinco, yung gawa ng yelo, may sariling ano yan. O, bakit hindi nila basita yan?
4: Dinimanda nila dati, partner, yan.
3: Pero talo yata siguro sila.
4: Dahil
3: nauna pa sa kanila yan.
4: Nauna sa kanila si si Katsa, di ba? At dapat kasi ang ano ngayon dapat yung pag-uusapan ngayon, magkaroon na sila ng ano, ng malinaw na sistema ng pagkuha ng tubig. Dapat ang pinaka-safe siguro, partner, ngayon, magkaroon na kayo ng reservoir, di ba?
3: Yun, partner, pinaka-ano, dahil lumalaki na ang populasyon ng Oriental Mindoro, hindi na katulad ng dati. Lumalaki na yung ekonomiya ng Calapan City.
4: Mm.
3: At nangangailangan talaga ng talaga napakalaking volume ng ano, ng tubig. Hindi pwedeng dyan lagi tayo aasa sa underground water. Dapat ngayon pa lang. Noon pa nila sinimula yan eh.
4: Mm.
3: Hindi yung baon na lang sila ng baon eh. Kasi pag nagbaon ng tubig, parang ano yan eh. Parang maliit lang yung gastos mo diyan eh. Sinasabi, malaki daw ang gastos do sa ano, sa paggawa ng mga surface water, yung mga reservoir water. Negosyo yan eh, kumikita naman eh.
4: Tsaka kung talagang gusto niyo yung negosyohin na yan, pwede niyo namang ang linya ng tubig niyo papuntahin niyo sa puerto. Partner, ang Puerto Galera ngayon mayroong water crisis.
3: Alam ko nagdeklara
4: sila ng state of calamity dahil kulang sa tubig. Yearly na nangyayari halos yan sa Puerto Galera pagka talagang mahaba yung tag-araw, partner, dahil walang source of ng tubig diyan eh.
3: Pero kung titingnan mo, partner, siguro kulang lang siguro sa pagpaplano. Napakalapit nila sa ano eh, sa Baku. Ang daming magagandang ilog diyan sa Baku.
4: Yung Tamaraw Falls.
3: Yung
4: tapo ng tubig ng Tamaraw Falls, baka pwede namang i-convert into ano yan? Into drinkable water.
3: Pwede, partner. Nakikita mo ba yung sa Metro Manila, pag pumasok doon, talagang napakadumi ng tubig. Pinaprocess lang talaga yan eh.
4: Mm.
3: Ito, malinis pa eh.
4: Tubig
3: din yan.
4: Pwedeng gawing negosyo ng Calapan Water yan doon.
3: Ang problema eh, ang problema, partner, yung okay naman sana yung ang servisyo nila dahil kailangan talaga ng ating siyudad. Kaya lang, syempre yung reklamo nga, dapat i-address nila. Total negosyo, kumikita naman siya. Address nila yung mga problema diyan sa serbisyo nila, yung mahal na singil dito, yung maduming tubig, yung environmental impact niya na kailangan na siguro na hindi underground water yung kanilang
4: gamitin
3: dahil malaking volume na. Dapat mag-ship na sila dito doon sa katulad doon sa Metro Manila, may mga reservoir water pinaprocess, partner.
4: Alam mo, partner, yung pinakamagandang nakita ko na serbisyo ng tubig, ha? Diyan sa parting Iloilo, partner. Kasi mayroon talaga silang tinap na linya ng Iloilo River. Mayroon silang reservoir sa area. At ang tubig doon, partner, hindi nagkakamerong ano. Kumbaga, hindi sila nagkakaroon ng short ng tubig.
3: Mm-hmm.
4: Mura ang presyo ng tubig. Kasi andyan lang eh. Nasa ilog lang sa gilid nila. Nagkaroon sila ng magandang tawag doon, yung parang mga bay at parang mga ano yan, yung naka square na pinaka
3: reservoir water yun eh, parang water. Talagang
4: doon pinaprocess
3: yun. May mga proseso yun pagpasok dito sa isa, hindi lang isang kahon yun.
4: Madami
3: yun. Pinapasukan hanggang sa bago ilabas yan, i-check muna yan.
4: May water testing analysis
3: bago pakawalan niya sa mga
4: sa consumer. Kaya yun, pwede naman nilang gawin yun.
3: Problema dito, partner.
4: Ayaw gumastos.
3: ayaw gumastos kasi isipin mo yung pagpa-flashing nila, kaya nagkukulay ano yan, nagkukulay tsokolate yan. Kasi pag nag-flashing ng mga yan, sumasama, tinatanggal yung ano, yung mga putik. Ang problema, pumapasok yung putik niya sa mga household.
4: Mm.
3: Eh syempre pag pumasok yan, kasama yan sa binabayaran mo.
4: Mm.
3: Oh. 'Di ba? Madumi na yung serbisyo, madumi na yung tubig na lumalabas, naka-perwisyo na sa iyo. Pag pumapasok pa sa kontador mo, binabayaran mo pa partner yun.
4: Oo. Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi i-charge yun dahil sa kontador pumapasok. Oh. Diba? Kaya dapat babaan yun yung presyo para makabawi naman yung mga kababayan natin.
3: Oh, gagali si Caribor niyan eh.
4: Tsaka tingnan nyo, may bago na namang DPL sila dyan na ginawa sa Barangay Biga, partner. Oh, ngayon, naglalatag sila ng linya.
3: Oh, yun. Ha? Yun yung partner dapat. Oh, diba? Ilang DPL na ba yan? Binabaon nila na yan.
4: Oh.
3: Ano, dapat may paliwanag nila yan eh. Dapat meron silang, kumbaga, yung monitoring kung ilang volume ng tubig ang kinukuha nila araw-araw.
4: Actually, yan ay,
3: sa ilalim ng lupa.
4: Actually, kinontra yan ng Barangay ng Biga. Nagkaroon ng mga petition dyan. At siyempre, sino ba namang barangay partner ang may gusto na ganyan? Kasi siyempre, maapektuhan yung mga tao doon na gumagamit ng free-flowing na tubig.
3: Mm-hmm.
4: Mawala yung kanilang source ng tubig. Kasi pagka hinigop yan, I don't know kung pinapayagan pa rin sila na gumamit ng submersible pump pagka doon sa kanilang mga deep well. Kasi pag ginamitan partner ng submersible pump yan, lahat halos ng linya ng tubig. Nahihigop yan eh.
3: Tsaka may mga ebidensya partner. May mga ebidensya ang nangyari na nung unang itinayo nila yan dyan sa parte ng bayanan, halos lahat ng mga deep, mga water flowing na tubig diyan, naiga. At yun, sa ninong ko dyan sa may parte ng bayanan, ninong Ilarion del Mundo, nung panahon na yun, doon kami naliligo, napakaganda ng tubig.
4: Ngayon,
3: wala na partner.
4: Wala na.
3: Wala na tumutulo, kundi ginagamitan na ng water pump. At alam ko nga, may pangako pa nga dyan sa mga taga-bayanan eh, na libre yung tubig nila eh. Pero bakit yata, hindi yata natupad yun, yung sinasabi na. Para may tayo lang yan, di magreklamo. Yung ating mga kababayan dyan sa parte ng bayanan, mayroon ako naririnig na libre yung tubig nila eh. Hindi naman nangyari. So, kung magtatayo pa dyan sa biga, asahan nyo? Talagang may...
4: Mayroon na, partner.
3: Anong epekto niyan? May epekto yan, partner.
4: At ang... Talagang... Ang diumanoy, ang sabi pa nga dati ng ilang mga barangay official dyan, ayaw nila pumirma doon sa

0: Saka di ba pagka, mo yan.
1: Pagka mga ganun, di ba, dapat may isisi yan from
0: DNR. Kompleto dapat yan, may isisi yan.
1: Oh. Kasi dati, nakita ko yung permit ng mga yung partner ay base dati sa permit nila, pinagbabawalan sila ng NWRB na gumamit ng submersible pump. Ibig sabihin, kung magkakaroon man sila ng deep well, free flowing lang as is kung anong ilalabas ng tubig na pressure mula sa ilalim. Yun lang ang kukunin nila. Magkakaroon lang sa reservoir doon. Doon sila gagamit ng submersible pump para itulak doon sa mga linya nila. I don't know kung ang mga deep well na mga yan ngayon ay walang submersible pump. Kasi pag mayroon partner, yung mga malalaking submersible pump, napakalakas ng ano niyan, ng pressure niyan para higupin. Di ba naka-layer-layer yung tubig natin?
0: 150 meters yata ang binabaw.
1: Kaya napakalalim yan.
0: Hindi ko lang alam kung nagkaroon ba ito ng consultation sa sangguniang panlunsod. Siyempre sa barangay. May mga consultation yan na dapat ginawa dyan. Pero parang matahimik eh. Mm. Kung naipatupad din, hindi ko nga alam na may nakabaw na din sa nag-ooperate na sa parte ng biga. Mm. Siguro katanungan dyan ngayon, paano nakalusot yan? Kasi nga, tinatanong natin din yan, lalo na ngayon, ilang deep well na ba? Dapat siguro hindi na pinayagan yan dahil kung in-encourage na lang sila na magtayo na kayo nung surface water.
1: Oh, kasi dyan
0: kasi yun yung pinaka-safe.
1: Dyan sa biga partner, kung hindi ako nagkakamali, parang ilang attempt sila dyan na nagkaroon ng pagbabao ng mga tubo, parang 5 times. Yung operational nila, malapit doon sa Toyota, merong isa dyan.
0: Mm-hmm.
1: Then, yung meron ngayon dito sa may sitio papuntang komunal, meron sila ngayon yan, yung bago. Kasi yung malapit dati dito sa may sentro, hindi nag-operate kasi hindi luminaw yung tubig nila, tumatabag yung lupa.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, kung gumana dati partner rin, nakita mo yung pinakamagandang free-flowing na kasakatabi ng school mismo school, ng biga, na napakaraming nakikinabang na dyan na umiigib.
0: Bata pa ako, nakikita ko na yun.
1: Diba, napakaraming umiigib dyan, mga tracking na kumukuha ng tubig, maging yung mga taga-Kalapan.
0: Kumitigil
1: dyan para kumuha.
0: Yung iba, dyan pa nga naliligo.
1: Kung yun, partner ay natuloy, yung nasa sentro, baka nawala na yan.
0: Parang historical na rin, partner yun. Kung titingnan mo yung kung ano yun, yung water flowing na yun sa biga. So, yun dapat eh. Ah, siguro, hindi ko lang alam kung tapos na yung consultation na rin. At kung meron pang kasunod. Pero mukhang madami yung nag-aagalit na dumalo. Ha? Nung napanood natin, ako ko kung anong mga sinagot ng water supply doon sa mga katanungan. Katulad doon, sinasabi.
1: Nasagot naman nga daw at clearly naman daw na tutugunan, pero paano?
0: Tanong, satisfied ba yung tanong?
1: Kailan sisimulan?
0: Si Dr. Marius Agua, kita ko talagang nagpinapaliwanag niya. Siguro, yung epekto nung pwedeng mangyari kung patuloy na underground water yung sisipi nila. So hindi ko rin alam kung paano kinuklorin nila yan. Ang alam sa sinasabi yata hinuhulugan daw ng mga tablet chlorine yung malalaking
1: deep well
0: nila. Sa baba na yung nagkakaroon na ng chlorination.
1: O baka naman dun sa kanilang mga yung reservoir nila na doon ang gagaling. Kasi may mga tangki-tangki yung mga yan partner sa bawat deep well nila hindi naman direktang galing doon sa ilalim. May ipunan din sila. Para mas may volume yung tubig
0: siguro kung ayusin lang nila. Kaya lang naman na pumalag yung ating mga babayan. Ang pinagmula niya. Pero isa na rin siguro yung impact niyan sa environment natin eh. Yun ang napakahalaga diyan eh.
1: At saka
0: bukod doon sa maruming tubig na nilalabas na, nirereklamo, mahal na sigil na tarifa nito, ay yung pinakamahalaga partner diyan yung environmental impact niyan. Pagka dumating yung araw, yung panahon, base kasi sa pag-aaral ng mga eksperto, pwedeng bumaba yung lupa natin at yung mangyari yung mga lindol. Yun ang kinatatakutan natin eh.
1: Ay, ang mas mainam siguro partner talaga ang gawin nila ay magkaroon sila ng ang kunin nila na mismo magtap na sila dun sa surface water natin. Magtap na po kayo sa mga ilog para at least hindi.
0: Yun ang pinakamapangmatagalang negosyo partner.
1: Isang gastusan lang yan. Yung expansion nyo naman pwede nyo dalhin sa ibang bayan. Diba? Kung talagang ang negosyo nyo ay tubig ang tubig natin sobra-sobra pag tag-ulan nga diba binabaha nga tayo.

0: tayo eh. Mm-hmm. Yung parting nawhan na yan, binabaha yan, di ba?
1: Oo, pwede kaya, natin pakinabangan.
0: Pero may mga portions yan, partner, sa nawhan, lalo na dito sa may papuntang Nagiba, eh, walang tubig yung mga yan eh. Walang maiinom sila dyan na malinis sa tubig eh. Mm-hmm. Ang nangyayari nga dyan, may mga nagsiserve sa kanila dyan ng mga tanker, yung mga water tanker. Para lang may meron silang mga mainom dun eh, dahil sa lugar na yan, lalo sa mga parting nabotas na yan, partner. Walang ano dyan. Puro, tawag dito, yung tubig nila dyan, maaalat. Hindi ari sa ano.
1: Tabing dagat
0: kasi yan, tabing dagat sila. Di ba?
1: Matabsing yan, ang tubig. At saka, partner, nung una kasi, nung bata pa kami, talagang maraming bombang tinatayo sa mga bahay. May kanya-kanyang bomba eh. Eh, nung panahon na yun, partner, talagang kakaunti pa naman yung tao, malinis pa yung tubig, kahit mababa yung baon ng tubo mo. Eh ngayon, kita mo, madami na kabahayan. Mm. At syempre, yung mga ano niyan, may mga kuwan niya, may mga waste material na bawat bahay niya na talagang lumulubog din. Kaya talagang hindi na sapat yung mababa yung baon ng tubo mo diyan.
0: Oo. At saka tingnan mo yung circumferential road from pier going to Palhi, Sapol, partner. Yung paikot na yan. Wala silang maayos na linya ng tubig dyan.
1: Oh.
0: Na kumbaga may pagkukunan. Wala silang mapagkukunan dyan ng tubig na pwede nilang inumin.
1: Uh-huh.
0: So, ano pa rin, nakadepende pa rin sila sa Calapan Water na dapat ay ano. Diba yung subdivision ng mga ginagawa dyan, napakarami. Mula Suki hanggang Sapol, hanggang Palhi, partner. Ang daming mga subdivision na sumusulpot dyan. So, napakaraming pwedeng iserve at gagamit ng tubig na mula sa inyo sa Calapan Water. Siguro, napapanahon na, partner, para i-improve nyo naman at gumastos naman.
1: Oh, di ba sa ano sa Manila, makita mo may mga dam. Bukod doon sa dam, meron silang power supply na pwedeng i-convert doon at the same time, pwedeng ipunan ng tubig para doon sa i-supply doon sa ating sa kabuuan ng Metro Manila.
0: Oh.
1: Ito parte paganda naman, hindi naman nagbabago yung kumbaga yung particular dito sa ano sa ating sa siyudad ng Calapan. Mabilis yung
0: improvement
1: lalo na pagka magagaling ang leader mo katulad ni ano ni Mayor Doy Lechon nakikita mo ay mabilis yung ano eh mabilis yung improvement ng ano ng ating siyudad at syempre pag may mabilis ang improvement diyan malaki rin yung volume ng pangangailangan natin sa ano sa tubig at tingin ko hindi uubre yan na every time na mag-stick na lang tayo doon sa pagbabaon ng ano ng mga deep well at parang wala tayong vision na gumawa anong mas pangmatagalang solusyon para dito sa tubig na hindi makakaapekto sa environment natin.
0: Oo, kailangan talaga 'yan. Ha? Pero partner, alam mo ba ang batay sa survey ha mukhang 81% ng mga Pilipino ay medyo nag-aalangan na hindi maniniwala sa patas na proseso ng impeachment. Di umano?
1: Di umano.
0: Ha? At 19% lang daw. Ang mga respondents naniniwala na magdidesisyon ang mga senador base sa ebidensya at batas kaysa sa political consideration.
1: Isa lang naman parte ng susi niyan eh. Humarap talaga si ano si Vice President Sara Duterte sa impeachment. At ang tao naman nanonood din, nakikinig at alam kung ano kung nagsasabi ng katotohanan at hindi. Wag nating ano kumbaga ito yung magkabila nakakapagtaka nga eh dalawang grupo gusto malaman kung sino yung mga korap na official. Magsapa sila ngayon sa pag-iimbestiga. At ang problema, baka magturuan eh.
0: Ang problema dito, partner, dapat tapusin na yung political drama. Di ba? Yung si Cayetano mukhang hindi makapag-move on.
1: Natatawa nga ako dahil sabi ni Senator Pan-Pelelacion, sinayang yung magkano? Ilang million?
0: 700 million.
1: 700 million sa loob ng 28 days. Sabi naman ni Cayetano, ganun naman daw talagang gastos eh. Parang mali yung pagkakaunawa niya. Ibig sabihin, nasayang yung ganung pera dahil wala namang nangyari. Nawala nangyari dahil
0: dahil yun naman daw talaga ang daily na gastos. Pag dinivide mo within 28 days, ganun daw ang kalaki. Yung gagastumiruin mo, million palang ginagastos partner dyan. Tapos, ilang araw na walang sesyon. Tapos, kailangan mo na lang mag-vlog. million pala yung pondo. 700 million pondo, di ba?
1: Nasayang partner. Kaya sinabi ni Senator Pampilio Lacson yun na nasayang. Dahil walang nangyari sa 28 days eh.
0: Mm.
1: Hindi doon sa ganung kalaki talaga ang ginagastos.
0: Although regular, halimbawa na ganun talaga yung pondo, ibig sabihin, ang gustong palabasin siguro ni Senator Lacson, within 28 days, ganito yung naging budget natin.
1: Nag-vlog lang ng
0: pero ano yung naging resulta? May mga naipasa ba tayong batas? Di kayo nangyari na may bangayan lang ng bangayan at saka mga dramahan.
1: Yung pagtakas ni Bato, yung pagbablog niya. Ano pa? Wala namang...
0: Yung pagdadrama nung kapatid.
1: Hindi
0: nyo kinumusta.
1: Nakatutok pala yung aking batchmate, ang kaibigan ko si paring Rapi, Rafael, retired police. Punta ko yung kakamit, captain, nag-retired.
0: Retiro na.
1: Talagang ito matali kong kaibigan.
0: With honorable ano yan, ha? Retirement, ha? Hindi yung dishonorable doon sa mga 18 Marines.
1: Maayos ang servisyo nito. At napapunta sa Cagayan dahil doon nakapag-asawa.
0: Layo, ano?
1: Talo pa ako nito. Dahil ako, meron doon kong Ilocano, pero hindi ako natutong mag-Ilocano. Fluent na fluent sa pagka-Ilocano ngayon.
0: Dahil, di ba, yung Cagayan, dulo pa yan, partner, eh.
1: Sa Lalo ito, Lalo.
0: Ang Cagayan kasi, lampas pa yan ng Isabela.
1: Yung
0: mga Tugigaraw, yan yung Cagayan. Claveria, dulo na yan, eh. Doon nga, partner, sa Claveria, nakarating ako dyan. Ang sinasabi nga ng mga tao doon nung araw, yung tilaok daw ng manok galing sa Taiwan ay pakinig.
1: Pakinig na. Napakalapit na.
0: Napakalapit na.
1: Yun nga pala, partner, ha, magdadaos yata ng kapyastahan ang Pola sa 24 dahil tinext ako nung kaibigan ko dadating galing Australia, parang Ramon Rionda. At meron siyang resort din doon, eh.
0: Yari na ba yung tulay?
1: Hindi ko pa na alam. Tanong natin kay Kuya Noel at kay kasama ang Dennis Dato kung yari na yung tulay. Sila nakabase diya sa
0: ganun.
1: Sa Pola. Pero yun nga, baka tayo makapunta dyan sa Pola kasama yung aking mga kabatchmate. Ewan ko, kung si parang Rafael makaka-uwi, busy rin ito. Doon sa kanyang kabuhayan niya sa
0: Cagayan. Malapit na naman yan, di ba? May biyaheng eroplano dyan from Cagayan yata.
1: Nag-eroplano ito.
0: Puntang Manila.
1: At saka pare, uwi ka. Marami naghahanap sa'yo dito.
0: Magdala ng black sand.
1: Black sand. Magnetite.
0: Magnetite na
1: alam niya, partner, yun, ha? Pinaliwanag din niya sa akin yun, na doon sa Cagayan, meron daw sangkap diyang kaya daw din dredging. May sangkap na magnetite.
0: Yung Cagayan yan. River.
1: Totoo yun, partner. River, na kaya daw yan, siya nagpaliwanag, ha? Alam niya, na mayroong sangkap para doon sa paggagawa ng bakal.
0: Parang isa rin yata. So, yung dredging operation yata, partner, nung araw dyan, yun yata ang naging cause din ng pagbaha dyan sa Cagayan. Kasi parang hindi yata maayos ang paggawa.
1: Kinocover ito ni Kwan, ni parang Ronald dyan sa Cagayan. At pinapaniwalag dyan dito, may mga barangay na nalubog dito sa sa dredging. At yan din ang mangyayari sana kung sakasakali, kung talagang natuloy yung dredging dito sa atin sa dagat. Kita naman kasi yung epekto, yung sa Pola, sa
0: Gloria
1: ay nasaksihan natin na talagang tumatabag. Yung dalampasigan gawa nga nung mga barkong hindi lang, palagay ko, hindi naman sampulaan nakuha ng mga yun. Matagal na nagdidreg yun, nagdanakaw.
0: Partner, hindi yun sampul, baka sampo.
1: Sampo. Magaling na lang, partner, talagang maagap talaga. Alam mo, believe din ako sa mga taga Mindoro, pagdating sa pagprotekta sa kalikasan, lumalabas talaga yung mga yan. Yung mga environmentalist.
0: Sabi nga ni Bukal Anthony Yap, ngayon hindi na masyadong gumanda na daw yung dalampasigan.
1: Wala na.
0: Hindi na masyado lumalim.
1: Hindi, tsaka wala kang mababalita.
0: Parang bumalik, diba? yung dalampasigan kaysa dati na kantilado siya, malalim.
1: Sabi nga ni, nabasa ko, sabi ni Caribor, walang reklamo na merong erosion, merong ano nangyayari.
0: Kasi naubos na.
1: Naubos na. So, yun, partner, ha, talagang nagpapasalamat tayo, ha? Yung nabanggit mo kanina, yung sakuna. Medyo talagang Yung nangyari sa Mindanao, paglindo, napakalakas yun, 7.8. Nangyari sa atin, 7.2.
0: Oh.
1: Eh, mas di hamak na mas
0: parang
1: malakas
0: 6.8 nga lang yata yung epicenter ng Mindoro nun.
1: Oh, parang ganun.
0: Parang 6.8.
1: Sabihin natin, mas mababa. Oh. Pero nakita mo, ang nangyari sa atin nun, marami rin na...
0: At saka merong kinuha na isla dyan, di ba? Yung
1: Sabako, di ba?
0: Sabako, di ba?
1: Mga lumubog.
0: Sa Malaylay.
1: Nakita mo yung ano yung isang cementeryo doon, di ba? Nakakuha ng dagat. Mm. Nakita mo yung isang bumbaro nasa gitna ng dagat.
0: Oh.
1: So talagang malaki yung epekto. At siyempre, laging nananalangin. At may mga training namang ginagawa yung ating kinauukulan sa mga kababayan natin pagdating sa
0: disaster
1: preparedness. Mm. Ano, katulad yan. So hindi kasi natin masasabi kung kailan yan. Hindi katulad ng bagyo na mumonitor kung nasaan yan. Ang lindol ay talagang
0: hindi mapipredict ng ano.
1: Oo, hindi walang makakapagsabi niya kung kailan darating yan.
0: Mm.
1: Tsaka pero may ano, mayroong pag-aaral.
0: Sa Mindoro kasi panangga panalangin eh.
1: Oo, merong pero dapat yung tunay.
0: Yeah,
1: hindi yung basta gumagamit lang
0: yung hindi lang nagbabasa ng verses.
1: Oo, tapos mali naman.
0: Oo.
1: Pero parte rin sa pag-aaral, nararamdaman daw yun ng yung paglindol. Mm. Nararamdaman agad ng mga hayop.
0: Oo. Yung automatic na reaction yata.
1: Oo, yung medyo ramdam nila yan eh.
0: Oo.
1: Kaya yun, patuloy ah. Manalangin tayo na kasi talagang gumagalaw ang lupa. Siguro ito yung pagpapakita ng ating Panginoong may kapal na kailangan na talaga magbalik-loob tayo sa Diyos upang siyempre itong ating bansa, ating probinsya ay gumaling, parang sa ngayon partner, madaming mga politikong gumagamit ng salita ng Diyos na para bang hindi sila natatakot.
0: Oh.
1: Ha? Na mapalo.
0: Mm.
1: Ha? Kasi ginagamit pa nila ang salita ng Diyos sa kanilang mga pansariling interest.
0: No. Mm-hmm. Kaya siguro ngayon, 'di ba? Yung ang kailangan natin kasi ngayon yung pagbabago din. Panahon na para magbago, ha? Mm-hmm. Magbago na ho tayo ng mga politiko, lalong-lalo na sa padarating na ano.
1: Barangay.
0: Na barangay yata SK election.
1: Tuloy na yata yan, partner. Mm. At hindi na yan mapipigilan. Ito na yung pagkakataon natin.
0: Oh, ang tanong dito, partner, kasi ang tatamaan yata parang November 2, di ba, ano yan, All Souls Day? Mm-hmm. All Saints at saka All Souls Day yan, di ba? Siguro, sana hindi na mabago yung petsang yan. Kasi, di ba, holiday din yun. Parang holiday yata yan eh, yung November 1 at saka November 2.
1: Oh, holiday kasi ano yan eh. Yung ba yung
0: All Saints Day yung piyesta minatay.
1: Yung araw ng mga patay dito sa atin. Syempre, isa rin yan sa nagiging dahilan ng pag-uwi ng ating mga kababayan. Parang nagiging reunion din yan eh.
0: Mm. Mm. Siguro itinaon na lang sa ganun dahil yung tao nag-uuwian. Mas mabilis isang gastusa na.
1: Oo,
0: parang ganun.
1: Iba yung hakot.
0: Ha?
1: Iba yung hakot.
0: Yung hakot.
1: Oo, iba yung
0: flying voters.
1: Alam mo, dapat isang problema pa rin din sa mga barangay. Nache-check yung mga butante. Kasi may mga kandidato din yan na hindi pa dumarating yung election. Alam nila, magkakaroon ng election. Hahakutin na, doon ipare-restro, hindi naman tanggal. Pagka dumating yung election, pupuntahan niya mga ito, hahakutin.
0: Oo.
1: So, hindi naman tanggal ron.
0: Flying voters yan.
1: Hindi siya lalabas sa flying voters kasi nakarehistro eh.
0: Oo.
1: Kaya lang, hindi naman lehitimo ng tagaroon, hinakot.
0: Mm.
1: Oo, mayroong mga ganyang strategy yung ginagawa yung mga siyempre, may pera dapat, ha.
0: Nangyari dati 'yan.
1: Oo.
0: Ano yun, election noon time na 'yon, 'di ba? May mga lumilipat ng address ng Puerto Galera.
1: Oh. Sabi, basdeg daw niya ako. Kung hakutin yung mga butante niya. Ewan ko kung may katotohanan niyo. Tanong natin kay Paring King. Si Paring King, may naging ano dyan eh.
0: Merong mga taga-Pinamalayan, registrado sa ano?
1: May mga taga-Lubo.
0: Hindi, yung mga taga-Pinamalayan partner, registrado sa Puerto Galera. Ang nangyari daw noon, may kwento yun eh, may nakapagkwento sa akin eh. Nagano sila. Na yung tawag dito na merong happy pupunta ng magbi-beach papuntang Puerto. Yun pala, re-restro.
1: Doon pa rin, may nakausap ako diyan. Hindi na natin babanggitin. Merong nagkwento sa akin diyan na talaga mga butante din ang gagaling pa ng Lubu, Tingloy, mga Batangas pa.
0: Alam mo naman yung Puerto kasi facing Batangas yan eh. Tsaka alam mo, daming happy dyan sa Puerto eh. Diba, alam mo na yung pagkasagabi dyan. Sa araw dyan, tulog yung tao eh.
1: Walang buhay diyan, yung nightlife.
0: Nightlife eh, lalong-lalo na diyan sa may Sabang Village, di ba? Nakikita mo diyan, para ka nasa ibang bansa, mga kasalubong mulat, mga foreigners.
1: Sa araw, mga tulog yan.
0: Oh, mga tulog lahat diyan, wala kang halos makita diyan. Pero sa gabi, partner, ako boy, may mga Koreano diyan, iba-ibang lahi nandiyan. Pumunta ka ng Sabang, para kang nasa ibang bansa na eh.
1: Diyan mo makikita.
0: Kailangan mo doon magsalita ng English eh.
1: Diyan mo makikita, partner, yung kuno, ang lalaki ng katawan.
0: Oo.
1: Pero kumakampay pala yung kamay.
0: Mga macho.
1: Tsaka balita, siyempre, iba, hindi makapagladlad. May mga asawa, may mga pamilya. Diyan daw nakakapag-relax.
0: Sa Puerto.
1: Puerto Galera, diyan. Kumbaga, diyan sila nagtatagpo-tagpo.
0: Si Paring King, maraming contact diyan.
1: Kaya nga, maganda kakwento si Paring King. Pagka sa araw, ayain natin.
0: Oo, mukhang may kota pa yata.
1: Dadali tayo.
0: Minsan si Caribor kasi ano din diyan eh. Umalmayan dati diyan sa Sabang. Kasi yung kanya daw kaibigan, yung kanyang kausap dumaing na lang dumaing. Okay.
1: Talaga si Caribor eh abot pa talaga ng Puerto Galera.
0: Alam mo naman yan si Caribor, ano yan eh. Adventurero yan eh.
1: Alam ko yan.

0: ko.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: G-Song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Jay?
1: Ano yun, Dino?
0: Problema ako eh.
1: Anong problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala ako load eh.
1: Eh di, personalin mo na lang.

0: gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, ayaw mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam mo, alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ang ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo, gwapo ka
1: eh. Eh, ba't yun, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?
0: Sorry, nakakwenta pa ako, sir.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
3: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
4: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
5: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sp.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: I love you.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Sa umbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Kaumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio, CMD Center Bumabong. Baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
4: I confess, I'm better than the day before I met you. I'm blessed.

0: nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. I see ST Bungabong.
3: Tugtugan barabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabor sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

0: Nga ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio CMB Center Bumabong, baka ito ng sagot sa iyong karamdaman.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Idol.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: Tugtugan Bakabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapagawa!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
2: DJ Sniper Remix.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: Excuse me. Can I have your attention please for one more time?

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: babala sa publiko. Ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba yung mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682 24/7 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
3: What you gonna do is good music and G-Unit.
4: Yeah.
3: Banks. Low sub.

Naging issue sa internet nitong mga nakaraang araw ang hindi pagbibigay ng PhilHealth benefits sa isang miyembro na may trabaho at nakakaltasan ng sweldo sa mahigit 2 dekada na.

0: bago siya sa makabilang buhay dahil sa brain hemorrhage. Pero bakit nga ba parang hindi nararamdaman ang PhilHealth benefits? Alamin natin ang koneksyon sa pagitan ng pagsakop sa atin ng Amerika, pagkakaroon natin ng colonial mentality at sa mataas na singil sa atin ng ospital pag tayo ay nagkakasakit.
1: Going viral ang mag-aral.
2: Going viral ang mag-aral.
1: Going viral ang mag-aral.
0: Ipinakilala ni Otto von Bismarck ng Alemanya sa isa sa mga unang pambansang health insurance system noong 1880s, kung saan nag-aambag ang manggagawa at employer upang may pondo para sa pagpapagamot. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, pinalawak ni Honorine Bevan sa United Kingdom ang ideyang ito. Para sa kanya, ang healthcare ay hindi lang para sa mga mahihirap, kundi para sa lahat. Mayaman, middle class at mahirap. Noong 1948, isinilang ang NHS o National Health Service, isang sistemang pinopondohan ng buwis kung saan ang pangangalagang pangkalusugan ay ibinibigay ayon sa pangangailangan, hindi ayon sa kakayahang magbayad. Makikita ang prinsipyong ito sa Taiwan na may UHC din. Kapag na-ospital ang isang mayaman, ang isang mahirap na pasyente, pareho silang maaaring magpagamot gamit ang iisang Universal Health Insurance System. Maaaring magkaiba ang laki ng kanilang bayad sa sistema, pero kapag dumating ang oras ng pagkakasakit, pareho silang may proteksyon at gagamutin na hindi mataas ang babayaran. Kung meron man.
1: Going viral ang mag-aral.
2: Going viral ang mag-aral.
1: Going viral ang mag-aral.
0: Sa Estados Unidos na walang UHC o Universal Healthcare, iba ang karanasan. Ang isang mayamang pasyente ay kadalasang may pribadong insurance o sapat na pera para bayaran ang gamutan. Ngunit ang isang mahirap o walang sapat na insurance ay maaaring humarap sa napakalaking gastusin o pagkakautang dahil sa pagpapaospital. Sa loob ng maraming dekada, ang sistemang pangkalusugan ng Pilipinas ay higit na nakaayon sa modelong Amerikano. Isang sistema nakabatay sa insurance at malalaking out-of-pocket expenses. Inuugnay ng ilang historians at policy experts, ito ay pamana ng kolonyal na impluwensya ng Estados Unidos sa ating mga institusyon. Ngunit sa mga nakaraang taon, unti-unti nang nagbabago ang direksyon ng bansa palayo na sa sistema ng Amerika. Sa pamamagitan ng Universal Healthcare Law, mas lumalapit ang Pilipinas sa mga sistemang gaya ng Taiwan at United Kingdom, kung saan ang layunin ay simple. Kahit middle class o hindi charity case, pag na-ospital kung hindi man libre, ay maliit lamang ang babayaran. Dapat ng pasyente.
1: Going viral ang mag-aral.
2: Going viral ang mag-aral.
1: Going viral ang mag-aral.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!